0: Nehun Una, Nehun Nehut Kdach. Quang Gutun Piping of Mai. Ah, Quang Gutun Yukunun Adaluni Adaljahaukakluda. Ah, Ingomun Laklim Tun. Pitchit, pitchit, tongue up the pitching I take good. Ah, so. Anga yukhudlgim ikhinani qaylun bitalgam kin ngxmiu dum kexchiganaku taum ka qalaut qalaqsiki khomakut ikhinaput khonkota qalaqtaq qaqaput makutlu tutqaput iluparaput lutammai tamakutta Kahagutah kaput makun kin kutnik al kutnik. You lock out ngoh gaul ranik lu. Ikitaki chale human kaya gaul ramen pinnach the good morning. Dosu.
1: Yeah, good morning.
0: Kaka dan.
1: Kaki ni maksa kaya jalan makin lah. Aku ni sebenarnya wakam kita ya, kuek lagi. Aku nak sama miok saya ni ta. Ah, yuk am dah tu, kuya kawan am ni ta. Ah, ni suka kasih na. Tu, kawan kita mula dah kau ni luku na luku put ilam pun. Angkut makun ke, tu. Ni telon kuasat tu, ika itu tuan unik. Huang tu tak kalah tu kunta, awat telam tay mutun. Doh, ni cuma rukhatin. Doh naik seret kampung kita tak kita. Kutne cuma sekapil umiok satu lita kute. Tapi lumen Huang kuda mewiskah tu yuksa kau ya kutawan ya zik kuasun ki. Tahu tamat tu sini luni ikhwa sa tamar mi hakutkan rutkan rutsakam tu ikhung kulak ni luku asil ram kwasa wasilam asil ram git hong kakhtaw ni asilam tu asilam tamat unik sukhang kita kitan rikkam tun na biluta angayu kam takutin kakolas kusil natut Magunut kita ang wain ka mai kwat ng pita ang ilutas pang kuta. Ayag yos yung tesat magut. May kimtu na sa ilutya atong nagsubya klasput. Ay pako na away na may gaklak ka to ni lalrit. Iwisipit ng kiku ugut nunat ka. Bus kun sukai sesuatu yang nak sekarang tu mungkin kun tahu nak tiga kuing amia kelak kacau alis buk tersuia aku, hai mungkin ni kalau ku si mukut sait lah satu nak mukut sait lah sulah tahu ku kita kata orang buka itu tak kisibut Crystal Big Ilgaya mix kutwital rita sali sasung nakshat kaguna pebble sakunalga pebble akunalga huangkuta ugut chivli kakhtputta evisi pimtama ikai wakkawi akkai kutta huanya pruma 56 villages Aku support that. Sumi kanan gelu kutang tang waktu itu. Tungkang hasil gak kita ini nanu. Umi waktu takam tuam kuinga. Аттаа чиппахшидаттой тамалкууд нөхөл гайл бидалгаан гшиггэлэн татаа ууд асааггэлүг. Магдуун гизхмай игайхтган пилэлрид кортатун. Ханхцтаар вишт даахын тумган клагаах нитаугам аллоорилууни пиксайтлаана. Нат мохфиштайтлэ Агнаша тукаулугани самгуйяа таа маништун асилгам гуд морнинг а тамахсин ни ни чинэлэт асилгам кэрэм уйтами туулик
0: и куянаква а тайм той чали а ах ах ахнаха Ник, ник, ник, ах, кашто, якуна. То, их, ник, ник, ник, ник, так, путау, ай. Канрутку, масхане. А, сулутан, квапиката, лютин, пишхат, ну, ватини, вали, генерали, чали, тамана. А, ник, нигахлугх билхом кучали аваи той ахтахнай гутук а тайм той ниг таматум книгах нигах хугуфчи а той чали тауна а тум тум тум киориллерат тум киориллератун хаттой пилутун паата а маттумк Хонгута мани таукук пиухт гаталри куалеринраани уитталераани аарн касухтарлуутеқсигунарпугут тайм той тиунерқақнаалуунартоқ аа той пиухтаққақ чаймна мкпиллаақстамтник атаахаққаасеқутмаккуа пинани пиортсиига тоққалли ингилулерилукуллу пиллерии тайм аатиунэқтақтангэрлуку тамана пиугоқ акка аваакэн ахкут а юммхник чиулиқарлутин пиллерит анхаяраани суммакууни каннут кумаалутин пиллерит маннасуулуттаақ дуукит нунаамк акка аваакин биуоқ акка таммаани а унашу А Кинг Дэвид там кингун ране чали нанхтлк ихинэрин ихинэран иллит амлбэм ктуккутмк пингэрлхуук а тамана той танхлуку макутхуа таматумк питанг юхулутин пиллерит Аватсин юхтайлингох имутун юхтайлингохтун аюкхсерилуку таманаа туухаат. Юмсу тэгэгоохулхкаалут кииллуку тоотн аюкхсунихасгалууни. Таманаа хунгутахуа юхуни Kemana tum tum makan natu kulu tum makan natu kulu kupil rani una kaygau ikak suku atau betong kuda pinah kukut asakun tum kahtai tuk kanut kumas kemenisu kan kanut kumak Ахтаррина рахкаулуни лаавут какэммана утуумаккиинахалуни пингаунани атакуам индивидуали аттаутерхаақарлу тахуангута а пингинатууллам тхун тайм той ай пагатуурхаулуку и китаркичали хуумун уумун каягаулераамун пиннартукут good morning тоорлу
1: Good morning.
0: Ii kita kritik ni pahlak.
1: Ya, aku ni kau nipten ka. Kan aku kau nak sulut dan kalah cepat sih. Mulai kau kini nak tuan ni bisut kau kan ruyu kau biskuma ya kan ka. Kusuk farmi kian biskuna kuih farmi unani sus nami. Kuinga Kingunum ni yukfim agama corporation agni loni 2 year chip damai ya kasaguna chip kani ya damani jam campalis hosin yuk do es down aga ulhtu yak sini loni dagama pengai taka daman. Agar listing uyak sini nasib kena ni suka ni abstrak kena ni marcelar mesti lihat kau ni pasti sakitak malu kuat kan susi ni kan ikhlasungan bersusi ni khusus kau faham kau yut kau ni kai ngata tuntuk tuk nainan kau tuntuk suni lutak kan sini lutak yutuk pet kuki dama anak kuyuk fikir kita kata guam, atau lama guam kan sok umyok suku kan ketawai, nuna keman nak kani sulut dah telingan kami pink tu nuna macca, jadi suku ni ya, makutkan man nak kani sulut dah kita wekchen matum nuna makut awa teja wahte taw mukhat mukhi ngak mukut ni tunel rit pes kumaya kan ka nuna khat kan ruyu suki kasak khani nani pikan token tamal pes kena ku pes ruwi ni suwa pikata kan ut tik nilugi kan ru suki pikum tiki kan ut tak sik pikum tiki asikte awani nunam ni Resmish nami kasak agai ulhtu yaksini luni agai ulhtu ngilngor luni kitluk. Doi su agai ulhtu mgaphakani postmaster amtawna kasak kiula sini luk no kui agai ulhtu ngilta agai ulhtu mgaphakani. Tawam su luttan giyor viktawna chunuk dawna piksalut kaltas kumini kutuatin pekso sini lera. Dah nukhani sulutan ke Yorubik piksalut jamu agai lift nukhuni. Tuat nbis kuman ritan ke yud nunat. Kongkutas corporation ke nun nauti na vursi ni lukui litum yari luni abstik piknaku. Tuat nbis kuman ritan ke khani yung rata khaslu kasang rata yuksuki bis kuman ritan ke Nuna put hangkut dan nuna kaput. Nuna mtawa tipi kaput. Api sekubi kaput, cawe kaput, kapkan akhtubi kaput, manas maskulik kwani maya akyaki tuwe nakalunit jali. Maskulik sulri tam sriti. Tuan bintak kali, good morning.
0: Iyi, kuya nakas kaya kakulut. Time toy, unak kwani... Atau kan ekpek ni tak suku, aru lay rusuku, ping natu gulu tau kapikum ta, khususu, atau khat nam jale kan kalren knit lama ahulah cigali luku khapikan makut ayak yo put hangkuta lit nach tluki. A tamatum toni ayakaluni pikan jalang sakat piluku. Akwat nam buris kluta pikumta, buris kluki makut tikitat. Yupiun rilingut. Jalemk akkuri luteng toni nunani pittut. A pingena kingun kakwituokkaluku akula. Jalilrit jikichiwim a nunakan kpiluteng pilkhamkhni malrukhak aipagni token nunan kingun kaluteng jalilkhuk. Malrukhak umyok kumkuasakiluk ikitaki jalikwani napakayakakanik kayagawalrawna. Good morning. Dorsu.
2: Yeah, good morning. This is Wasir. yeah, agum kamni sama wajini dan lam kani dan land or dan land. So lutan ka pilga lutanam daw ni takasu kaya nasalik sama tamatum kanu suta yung makwani apstikap kani pilga maka tayo makwani apstik yung kaya wasulting picture sa Anxa 14 C3 Giunich tayo kali ko toy chilik sa skit ni nuna choga ta tama na hot kapik chilik ko yaku na chil ang sa 14 C3 yak apsi ka yaka ko sultan pito ta tawam atan ko lami atan sa ko suku pilami at tawchik amali chuno mi wi talaga taw na kani kimi apsi ka yaka hlahtok toy Tun naksung alung kusunyo na land lisa kayo ng alung ko tao na doon at tao siya kayo at ang rukht lang at yun lumi. So ay kung ko sa awatom ni apsikakpag na sa biyo nga rito kasat nun at kusunyo ng alung ko. Kali ko tayo kanro dam si corporation na ni Anxa 14 C3 a kot kapik siyo ni ko yato na siyo nula pik siyo ko siyo pik tayo Indian country mag at apkoma yuk nga apkoma ko pa Indian country siyo ni ko sa siyo siyo as pa siya nunaut ko ko lugo tayo na yuk siya pa Tawam tu kali ku cewa cukup tu angsa 14 C3 ya, atam kali atam untuk cuma tu tahu kucu nomel ngut kalau suki, tawam sangat good morning.
0: Ii, kau yang nak pasca kalau tu cak makan napas ker nikar, kuna napas ker mewni asil ram ke umi aku tu mukpiluji, una tu sesak put kani ku 5 minutes nu nini clean ah clean yoka, time aku kut nasu nerut tua, aku nasu Fritsham kaya gaholo ni Pilha Chichukliki luta Una huangkut nun taichi malga Chichukliki agak Tao na Akhihtuk Makunik Chiulikak luta Hwa Representak luta huangkuta yukuni Akum sikamun Akum suki kwa perkanun wotach talri tamana umyok suku umyong chaut suku supin nah putkhani kuskuk bim kuih bim akula Aku nasiu ilgaya kami itu umyok suki. Baut baut asakah putuna. Ang tohuk. Iki taki. Wani kocali umun kaya galu ramen pinnak tu good. Good morning. Tosu.
3: Hi. Itflokun. Kiula gulamkin 14C3 ang samuk. 14C3 section of ANCSA could be far from the truth from the previous gentleman that had talked about it and had mentioned about it. That is not what the intent of that section was. The section was to make sure that economic or social development can occur. It doesn't give the authority to one person down in Juneau to make decisions. It's more of a collective type of a section where a community must be involved for those types of decisions, and it was intended for village corporations to possibly transfer some. Yeah, awan ipa klinik ang kaili lasam ni village corporation at ilini nung naut tek 14C3 katuhuluku tribal government tamon bilas hulet to ilini pita kan city government tamon daw kut nuna hap at daw chik transfer up haluku section 14C3 katuhuluku to nuktan daw na klinik akos down a building nung nauting kani grant and katukuluta bilas hobut at daw jimun governor ramon at daw jimun senator ramon kwas president damon at daw man hituk at daw mah gaun hituk 14C3 to community kwas nuna chogat leader akitsu atukuluki tamakit atulakit kuy nga totin atus homku agunawaye il late pitjung at agree ka kahatagwam il late chali amsaka asaw luku kun explain na kaku atusim kun huinga kanum chitam kan
0: I kuya na kwas lastigak si kutamana
3: ya kuya na
0: doton doy huinga staring umaka magunik now chika tak kamang like away do kaluk biki clinic or litna wigin klu nuna kaitnik tamakut totin hui tarik tau na tari ngumaka takwam unak ang torok scope pahalukur supikum tu at tau cimun kingan tu singal rerof kenani chanak kamakut pikala kait fine print igat khama kut igat jorata tamal ko naksuku ili khe khang kut na sun ri chuk put kingan pif knaku tom tamal kon na sun ri naksuku khani khuna sasakh kiwa put muhtuka kaya gautlhni tamakh puchi qoya wikluchi yuktu yukkam kantanun huangkuta umyong chautkam nun kalakhluchi pilkhni qoya wikamchi tamakh puchi kitakata ikayok nakhlhaam kakaninan tangkh kakumta utlakuliku ikayokillaut tangkhinakh puknaku piukchi

Manaki wa yu kiru ni chigni sin ku spin ku su khim lo wa din ni ingon ni yu nak pinga un lu ngin chip lu ku khinga ka ya go un nam ga ka wa chi ku 60 degrees north am ga no khilu ni 5 to 10 miles per hour ataku wa va ka pa su khilu ni 46 degrees northwest am ga no khilu ni 10 miles per hour un va chi 11:21 am minus 0.32 feet ul kha pa lu ni 5:29 pm 4.09 feet ni de le mi khu ki tu khmia july 25